e wa ki pe be se dobale yen eni baba mo dupe pe emi mo lo se ninu awon ti o sorire ninu ose yi mo dupe pe o ka mi mo won ninu awon ti adu awon yo gba ninu awon to je wi pe won fire sori won ninu awon to je wi pe ibi won ba wa lo nje won o ti wa ba won olohun mo dupe pe o ka mi mo won oh gbogbo eyin te ngbo mi kakakiri agbalaye so pe mo dupe temi baba olohun gbo pe awon eniyan yi ogo ni fun o jesu oluwa wa mummy ati daddy e wa dide nle ki n to ni etan torchlight yin ki n to ni etan candle yen ti n ba ti tantan ni sin igba meta latan a tun lo tan ni ago mefa abo si ago meji abo to ba tun wa di 12 ni Jesus city a tun tun tan enikan ni se ti debe ni ah o sumare ati ti mo ri ni Jesus city ni oje ntete mo lo be ko to di pa ba baba wa lalejo mo nbo e dide nle gbugbe eyan mo lohun oni ni ojo kefa osu keje hallelujah mefa ogo meje laki olohun o wa tanna ogo re an to ba tin ke modu osoju kan olohun o ba ngbo o ni rogun ki won osu omo le soju kan ogun oju kan ogun adagun olohun ko ja ninu hallelujah to fe mo ke somebody stand up and shout six hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo meje osu keje la wa ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun messiah eno wo yen si waju e gbo mi e ye ni bibeli pe owo gbogbo eni to mu owo dani iwo na lo lowo yen mo so tele si aye re pe wa ruwo saye olorun yo dari owo sodo e eye owo ko ba fun o ninu osayi e wa gbo nti bo fi kun gbogbo eyan mo olorun te n gbo mi o ni lowo lorun en to lowo lorun lo je gbese wa lowo lowo wa lowo lapo wa si lowo ni bank ase ni mo fi n soro in the name of Jesus Christ gbogbo eyan mo olorun te n gbo mi kakakiri agbalaye nje wa je mo kowo yen wa fi pamọ wa mo fowo kan bo mi ti mu lo je ki o wa legbe bi ti candle e ba wa e mu candle yin jade enikan ni mi o ni etan torch light ti phone yin tabi to ba ni lantern le sana si bai ko tan anything to fi le se mole oye etan ma mo so tele ma mo gbadua fun yin leyin gba na tin ba so aso tele yi ma mu oro jade ninu oro so oro sey o ni mo inira mo alagbara eni to ni aye atorun tin ba ti ku lori facebook ni se pelu candle yin te tan e to wa tun tan te ba ti bo tan ni se pa to ba ti di 6:30 e to tun tan e to wa daju ta ba ti se be tan woli odekun le lo Jesus city lagbara eni to laye atorun tin ba ti de be ose imomomo yonde convention la bere bayi to ba ti di 12 ma tun gbo adua soke ni Jesus city to ba di 6 irole ma gbo won adua soke ni Jesus city leyin ti 6 irole titi 8 gbogbo yoku o to di ola ojo 7:7 ago mejo ni a gbe won adua soke baba wa na ti mura ale lati ijo redeem lati redeem ibe lati npe baba kale jaye

0: ati uko ti wo bada wole
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ire awo ori
1: amen
0: ola ma awo ori
1: amen
0: iwo ma awo awon orilede
1: amen
0: iwo oni toro
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: declare lowo olorun ati anu re loruko Jesus ya ko ma ba ogbe
1: amen
0: ni oruko Jesus pe ko ma ba ogbe
1: amen
0: awon iya sanu e
1: amen
0: oba ma sanu e
1: amen
0: ijoye ma sanu e
1: amen
0: awon olola wa fola sanu e
1: amen
0: awon olowo wa fowo sanu e
1: amen
0: wa fowo sanu e
1: amen
0: wa dene bukun
1: amen
0: wa ri anugba
1: amen
0: gbogbo bi to ba nlo lose yi abo olodun da lori e
1: amen
0: abo olodun da lori e
1: amen
0: otira anugba
1: amen
0: wa se bi oba o
1: amen
0: lase ti baba
1: amen
0: ati tomo
1: amen
0: ati temo
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: and your mother on tell social media. And make sure we see a program. To repay mama polopo and your gorenia. No ma benefit and dry. No kojis umara nuba.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Bukibu boy your molong. Jackie Jadu Agbaye. Nibu bite batin bomi. O kami yo fu ni pupo. Ani, o kami yo nunua. Nito ye your molong. Ti among bo program we. Papa. Ni ojojumo awon kan ti le tun gbo ni asale ti won o ki sala igbo awon adura yi ha olorun mi ene ti emi nse ni osan ati ni oru loruko Jesu yo sile panu fun yin
1: amen
0: o ma jo yin loju
1: amen
0: o ma ya yin lenu
1: amen
0: yo dun yin ninu
1: amen
0: yo fi anu be yin wo
1: amen
0: o se ya pe o
1: amen
0: in the name of Jesus.
1: Amen.
0: E wa gbo. Mi mo bi to fe lo lo se yi. Bo gbogbo re ajo to fe lo se yi. Ire ajo bukun ni. Ibukun lo ma ja si. Gbogbo awon bi to focus in last week. Bo to fail ara won. Ara won na fail ki se wo. Mi o se yi. Fun ara won na ma pe pada.
1: Amen.
0: E to re ye wa fi le lowo.
1: Amen.
0: Olorun ma dun won ninu.
1: Amen.
0: Olorun ma ya o lenu.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Ha ka iwe mimo. Iwe di taronomi. Ni ori kokanla. Ha ka ese kewa. Ha ka ese kokanla. A de ka ese kejila. Mo fe ran o lo si ibi ti ogo re wa. Mo fe ran o lo si ibi ti adu re wa. Ani mo fe ran o lo sibi ti awon eyan ti gbo ko re mo fe ran lo soke ko ku lele loruko Jesu o ma ri be fun o
1: amen
0: e ka gbe le fun mi
2: nitori pe ile na
0: yes
2: nibi ti won lo lati gba koda bi ile Egypt nibi ti eyin ti jade wa
0: koda bi ile Egypt nibi te ti jade nibi ti e ti sise bi eru ti e de nje je riri yes
2: nibi ti wa ti gbe rugbi re ti wa si fi ese re bomiri
0: ah yes
2: bi agba ewebe sugbon ile na
0: sugbon ile na
2: nibi ti eyin lo
0: nibi to lo yi
2: lati gba
0: to fe lo gba
2: ile oke
0: oke ni o
2: ati afoni foji ni
0: ibe lo ma gbadoke ti wa de ni oke patapata nibi ti safu wara ti fun yin ibe lo nlo bayi o loruko Jesu o ni se dadu
1: amen
0: yes
2: ti o si mu omi ojo orun
0: aha
2: ile ti oluwa olorun re se itoju
0: oh yes
2: ojo oluwa olorun re nbe lara re nigba gbogbo
0: ori na ipaka o le wo be ajeniru o le wo be awon kolokolo kekeke ti mo nbe so ajara je won o le wo be awon kokoro pako pako won o le debe tori pe oju olorun o wa nbe ibe ni mo fe ran e lo aye e gbodo gbo yes
2: lati gba ibere odun de opin odun
0: eh olorun ma wa pelu e lati ibere odun de opin odun ati ibere odun ati lo ilaji so wa ri ilaji to ku yi afejo mojuto yes afejo mojuto loruko oluwa o ma ra anugba sari ise ose yi ati ose to nbo eyin omo olorun e mo ja fi sere kini mo wi e mo je ka fi sere mo fa ko

0: story e gbọdọ change e lo ba mi get iye pelu te gbe e lo get iye pe ilu te gbe e ora bu sinu keke kere kan boya awon ike ogun omo to ti lo tan keke keyen kan ora bu sibe a fe gbadura to ni agbara sa gbogbo te yo ba se laye loke pe oni ba se ile ni ba soro ara se nla to lo ka lo se Abuja niyan. We are ready for Abuja. Abuja, are you ready? Hey, prophet is coming. Mumba Abuja. Afe gbadura on la se pe ni healing crusade. Agbodo wo ile resan. Agbodo wo ile resan. Pelu ogun Olorun, ita e gbodo yi pada. Area 10 lati pade. Ko se ti o mo area 10 ni old parade ground. Ko se ti o mo be. Sugbon tori awa ta ngbe Kaduna ta wa be ta ngbe Kano ta wa north ti o ki se gboro Abuja. Ma kan so address die si area 10 old parade ground. Behind radio station yen ni pe eyin radio station wo yen ibe lati pade at the junction of international conference ni bi se ibe gangan lati pade aja set awon ame e ko ta si won yen e o e gbo mi sa ki dede da funyan eyan ma ngbe igbese ni ah mo duro mi o da duro mo soro mi o da soro ibi logo re wa debe
1: amen
0: iru awon ojo yi mo ti praise owo e n to ba na ojo na odun ojo kefa sore maje mu e be ni tabi ore ojo monday gbogbo eyan ni ko jo se mo ma so fun yin pe ore ojo monday iye to ba lagbara ni make sure pe won na se darapo mo awon omo olorun ti won se won se won rere won dey continue ati se awon kan ti bible won dey bi pe ojojumo la won ma se ore won dey pause won dey bile si ah bo ti e gbo madam kan won ni awon so pe awon so re awon a fi bere pe olorun to mu ki ri owuro o ma feju ko ma fesi o wa fi gbadura bo fe ki won na gbadura adura yen loni mo gbadura eni kan ri mi gbo oh o ma gboro laye
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: mo lo ma gboro ni
1: amen
0: o gboro ni
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: bi ago mejo Nigeria time lori social media a ma pade mo fe ba ile soro tori re ni be ni ojo merin la gbako ni fi gbadura yi ojo melo ojo merin la gbako ni fi gbadura mo fe ba ile soro nitori oro re opolopo ni location won o mo be emi na gbe ilu kan tele mo de wa ni ilu yen fun opolopo odun awon ilu ti mo gbe ti mo fi pomo 35 years ki to ma bo ni ile mi oluwa ni mo lo si ilu Ibadan ilu to biyan o le mo je be ni ile re mo fe mu ede ilu e mo fe mu ede ile ile ti wa de togo ya jade ile ti wa de ti wa dogo agbaye e mo bi si program yo mo gbadura loruko Jesu ogo ra jade
1: amen
0: e wo ajade.

0: today. Great music and fantastic. In making you the best.
1: Asiko ni gbogbo nkan nile aye ta wa yi igba die le dadni laye oba mewa igba mewa enikan o lo le aye gbo bo ba ti to asiko ti e ko lo daada besuko elomi na ba de gbaruku ti basiko ti e de awon kan na lo ma gbaruku ti o ile aye ta wa yi enikan ki ja wa de o opo eyan bayi na ni won pe ni jomo mo ki wa laaro yi pe atuku ojumo alayo toni ojumo re ojumo ayo ojumo igbega ojumo idunnu na lo mo fun emi ati yin oni lojo aje ojo kefa ninu osu keje eja fowo ifa ka fi fare mora emi fowo ifa mo fare mora ire otun ire osi ire waju ire eyin ire ariwa ire gusu ila orun ati iwo orun ko je temi ati yin laaro yi mo ki wa o atuko amojuba wa lori otun inu we iroyin lori ikanni alaru barika jordan 105.5 fm eri oluwa gbe mi leke adebayo na lo ko mi mc rawo yin re o agbalagba omode tin pebe baba e lo ko mo ni ki se bi ti gberaga o won lorun ba mi na lo diri e wa fakuko ribe jebe toluwa ni eka aro gbogbo eyin ololufe wa daddy mommy brother sister mukiwa ni gbogbo bi kibi te tin ba wa bo lati ibere pepe ta tin ka otunu we iroyin titi di asiko yi koni su yin koni re yin koni su ara na ko si ni re wa agbara eledumare ati ko awon iroyin hunde gege bi won
0: entrepreneur can possibly be. Yes, so my people, this is not Jordan Drive and I dey listen to, so get better information won give you. No move an inch, but if you don't say one move, move your radio.
1: Se si won ni oni kini win sinu awon we iroyin iyen fun ti owuro to yi Razak Adejare wa pelu wa tun ko fi wa le oju oni ti gbogbo alagba eledumare ase pe lajo sera wa pe be ni lagba eledumare si ni te lowo ara wa to eja ma mu awon iroyin ohun leyo kokan ejeje gege bi won se gbe won jade sinu we iroyin iyen fun ti owuro to ni o inu iwe iroyin punch gangan na ni ma ati kokko bere gege bi won se ni owo awon olopa ipinle gumbi o te awon mejo afurasi adigunjale kan o to tun je wipe iwa janduku o kun owo won gege bi wero yin punch se sala ye won ni awon afurasi yi na ni won je odaran paraku o ele ti won ni won lowo ninu idigunjale ati ke eyan o ma gba awon eyan lori ero ayelujara ita won le bon pe ni internet fraud won ni awon won yi na ni won se ise labi yi tibutoro ipinle bonu na ipinle gombe oje gege bi won se wa tesi waju won ni owo ba won o latari iwadi eleyi ti awon olopa ti won se lori won ti won si ri daju wipe idigunjale kan eleyi to waye ni ojo keje ninu osu kefa odun ta wa yi ni agbegbe wuro baji nibe gangan ni ijoba ibile ako ni won pe oboya ako abi ako ni ipinle ohun iyen ni ipinle gombe na ni idigunjale ohun ti waye o lawon olopa ba bere iwadi gege bi won se wa salaye iyen ni to je agbenuso fun awon olopa ipinle ohun ni ana ojo Aiku Sunday ona lo nba awon akoroyin soro lori isele ohun o iyen Buhari Abdullahi o lo salaye wipe se ri awon adigunjale awon ti owo won baye oruko won ni Azan Muhammad ati Jibril Azan won ni se ri awon won yi gangan lo je wipe won gbe ada ti won si se kini ati opolopo ohun je oloro lati lo fo ile onile ti won si ji opolopo fonu ti won ji ko lo o ṣugbọn gẹgẹ bi agbẹnusọ ọlọpàá ìpínlẹ̀ Gombe gẹgẹ bi o ṣe ṣàlàyé ó ní wọn sá lọ wọn rí iṣẹ ọhún ṣe lọ ó ní ṣùgbọn lẹyìn ọrẹ yìí ló jẹ pé àwọn ọlọpàá wọn ta wọn lólobó tí wọn sì ní pé àwọn wọnyí wọn tún fẹ ṣiṣẹ láàbí kan eléyìí tí wọn ni wọn fẹ lọ sí ilé ìfowópamọ kan eléyìí tí wọn fẹ ṣiṣẹ láàbí mbẹ kó tó di pé ọwọ bà wọn bẹẹ náà ni wọn ṣàlàyé pẹlú àwọn ẹsùn lóríṣiríṣi eléyìí tí wọn kà sí wọn lọrùn o ń bẹ nínú ìwé ìròyìn punch ìyẹn fún ti òwúrọ tòní ẹ lọ gba change ìròyìn ọhún lẹkùnrẹrẹ ń bẹ o.

0: Ega bo pada lati eka ipolowo oja lori otun inu we iroyin ni ikoni alalubareka Jordan 105.5 FM. Eja tes waju gege bi iroyin le se jade ninu we iroyin leadership won ni adaju agba Ahmed Kala ile to je adaju agba nile ejo giga to fi kale si ilu Eko na ni won ni won ti se idajo eni arabinrin kan eni odun okan le ni ogoji ti oruko re nje Peace Azuku oni won ni won ti ni ko re lo lo igba re ati ategun ko gba tegun odun marun ni ile ni ogba atunse gege bi won se salaye lori esun ile ti won ko fun wi pe o je bi fifi omode bere fi se owo na bi gege bi adaju agba Kala ile ti o salaye ti o si so wi pe loti to lododo lo je wi pe ni kete ti arabirin ohun iyen Peace Azuku ti yo lo odun marun ohun na lo je wi pe yo san owo toto million lona ogun iyen ogun million ipe yo san o latari wi wa buruku yi papa julo ji o san fun omode obirin ohun fun iwa ti ko to ele to lo fun omo na gege bi ajajo won se wa salaye igbejo ohun oni won fi wa ni order leyin owo ohun ele ti won pin leje won si lorun gege bi awon esun merin ototo ele ti won ka si lorun ti o fi ran lo si ogba atunse nipe ko lo odun marun be o nibe gangan ni won ti wa salaye pe iwa yi ki se ohun to bojumu be ko ba ofin ipinle Eko papa ipinle Ogun ati orilede Nigeria won ni pe ko ba mo tori pe agbegbe ibi ti won ni arabirin ohun to ti n wuwa ohun ile itura ohun o wa laarin ipinle Ogun ati ipinle Eko gege bi won se wa tesi waju won ni o nlo omode birin na omode birin ohun ti won foruko re sinu we iroyin be na ni won ni omo ohun kere jojo o ti won ni o nlo latari lati fi se owo na bi eyi gangan na lo fa ni won ni adajo ti gbe igbese pe o ya yo san ogun naira ogun million naira fun omode birin ohun bakan na lo lo lo odun marun ni ogba atunse leadership lo gbe iroyin ohun jade iyen fun ti aro toni o won ni awon lode ti won to meta o na lo je wi pe won ma gbe mimi nibi ikolu kan ile to waye ni abule kan ti won pe ni Backing Lady gege bi won se te si waju ninu we iroyin Daily Post la aro toni nibe gangan na ni won ti gbe ohun jade o pe awon agbebon oni won se ikolu si abule ohun iyen ni ale ojo Saturday gege bi won se salaye pe won se pa awon vigilante meta ele to je pe awon na duro bi okunrin pe nibo le nlo ni abule Sabon Laye ni ijoba ibile Banking Lady ni ipinle Plateau gege bi won se wa ko iroyin ohun jade laaro ye si inu we iroyin Daily Post wipe e wo se ri bi nkan bi ago mewa ale ona ni ikolu ohun waye o ti awon agbebon ohun ti won si fi oru dudu ti won fi bojo ti won fi sise labi wo inu ilu ohun lati ji awon eyan gbe o ko to di pe awon vigilante meta ohun awon na duro gbegbegbe pe okunrin lada okunrin lako won ni sugbon o owo awon agbebon won ni odunra won jura won lo o ohun ta awon vigilante gbe dani o ko to ti tawon agbebon ohun na lo fi je pe awon vigilante meta ohun ohun na ni won ni won ma gbe mimi ninu ikolu ohun o wa ninu iwe iroyin laaro ye The Sun na gbe iroyin eleyi jade o wo je pe awon lopa ipinle Cross River na ni won jalaye pe awon ti bere iwade lori ara eku arabirin kan ele ti won ni won ri oku re ninu ile iseyo itamo si toilet ele ti won ni ni church kan ele to wa ni ilu Calabar gege bi won ji wa te si waju won ni oruko arabirin ti won ba oku re ninu ile isejo iseyo ohun iyen toilet ohun o oni won poruko re ni Blessing Ayebe gege bi won se salaye o won ni won ba oku re ni nkan bi ago mesan ale iyen lana tin se ojo aiku Sunday gege okay ojo aiku lojo na bo si iyen ni ojo kokan din ni ogbon osu kefa ele to lo yi osu ta lo tan yi o won ni won ba oku arabirin ohun ni ile ibi ti a tin se yo ta tin se igbonse nibe gangan ta won lo ibo npe ni toilet gege bi won se wa salaye o ni ilu Calabar na ni won ni isele ohun ti sele o won ni arabirin Ayebe yi ohun lo lo se isin ile ijosin ni atojo Saturday na lo ti lo kuro nile o to si lo si ile ijosin to je pe ko ye ko pada sile layo ati alafia ngbon nigba ti won ma se ajen wa ajen bo oku re o o ma ni won ni won ba ni inu yara itunra se ile ise yo won o ti won si ni awon lopa ipinle ohun ti ni to awon ti bere ise iwadi o lori ohun to fa eku arabiran hun gege bi agbenuso olopa ile ti ipinle cross river iyen asp sunday etopa o na fidi isele ohun mule fun awon akoroyin lori bi iwadi won na bo si se nlo ati awon igbese ele ti won ni won ti gbe o wa ninu iwe iroyin laaro ye the sun na lo gbe jade o ninu iwe iroyin the sun na ni iroyin le ma wa laaro yo won ni ijoba orilede nigeria won ti bu enu atelu isekupa ni ele to waye ni orilede south africa nibi ti eyan meji to ti padanu emi won atejade kan ele ti agbenuso ile ise ele to nri si eto irinna sile okere iyen imomo timi ebi efa to fi lede ojo karun osu keje nbe lo ti so pe awon eyan to padanu emi won na ni emeka charles ibegbue ati inne emeka matthew andrew gege bi won je foruko won sita gege bi atejade na bo se fi esun kan to ye salaye to si fesun kan awon omo orilede south africa gege bi won se wa tesi waju won ni bakan na ni won fesun kan pe awon lopa kan na lo tun se kupa inne meka matthew andrew gege bi won se salaye ni osu kerin gege bi won se wa tesi waju ijoba south africa won ni won ko won ko ti so ohun kohun lori esun na ijoba nigeria so pe iku awon eyan na o ko won lominu ati pe o waye lasiko tawon ara south africa ngbogun ti awon ajoji ni orilede won iyen na wa nu weroyin the sun laaro yi e na wo gan weroyin the sun ke gba change tori ijoba asiko wa won ni ko din ni awon agbe mesan ele ti opu.
1: Hello Lagos, welcome to the Jordan Knight Show, and today we'll be discussing
2: the voices you need at work all day, every day till payday.
0: Oni eyi fa ifanfa laarin awon agbe na atawon agbebon na o eyi to si sokun fa iku okan lara awon agbebon na won ni ara ilu na ni agbebon keji.
3: Listen now and turn up.
4: Radio has never been this excited.
0: Ti ko o ti ko padanu emi re ohun lo pe awon yoku re wa I pe o
4: This is Jordan.
0: Eyan mesan ni won ko lo o ti won si so pe oku eyan mesan mi no na ni won sawari ni ori papa ele ti ikolu na to ti waye iyun na wa ninu weroyin the sun iyen fun ti owuro toni o e gba change iroyin hun ena ogan weroyin the sun laaro toni won ni lori oro awon omo ti won jigbe ni ilu ogbomoso ni ipinle oyo ati ipinle bono gege be na ni olori omo ogun orileje nigeria iyen awon omo ori omo ogun orile ogagun wahidi shuabu o ti soro wipe ise si nlo lati dola awon akeko atawon oluko ile ti won jigbe logbomoso ni ipinle oyo bakan na ogagun shuabu soro yi fawon akoroyin lopin ose to koja ni ilu port harcourt nibi ayeye ayajo ojo awon omogun ele ti won se ni odun 2026 olori omogun orilede nigeria so pe ile ise omogun si ntesi waju ninu akitiyan won lati dola awon akeko atawon oluko ele ti won jigbe ni ipinle oyo o wa ninu iwe iroyin the sun iyen fun ti aaro toni asiko ti nsare oda eje mu iroyin ile na won ni minister fun oro ise iyen David Umayo o na lo ti ni ise ri ko soro nbe o gbogbo oro te n so lenu wipe ona ti a n se o iyen ojuna Lagos to Calabar ele ti won pe ni Coastal Highway ipo ngangan ni fa ekun omi yale agbara ya shobu ni ipinle Eko won ni ko so n to jo o won ni opolopo ohun to n fa ni awon idoti ati aini imototo ele ti awon olugbe ipinle Eko ti won se si awon ona ti omi le gba won ni ohun gangan ni o won ni egbe nu ko nbe e ja won lapon ti oyo e da mi lakana wipe boya ojuna Lagos to Calabar ele ta se ipo on lo fa ele ti omi yale agbara sa shop to fi gba ilu Eko kankankan won ni ko so on to jo o won ni amo ni won ni ko mo ara eran iroyin po ti mo ko jade laaro ye sugbon e nawo gan punch Daily Post ati The Sun laaro ye eje fe le isenu mi dede sibi okin lo soke lo ki sojo pole won ni eyan mewa pere bayi o na lo padanu emi won o he kabiyesi olohun ti won si ni awon kan na se lese ninu ijamba oko ele to waye ni ale ana ti se ojo Aiku Sunday

0: Yes, ma'am. A
1: classe,
0: eu tenho que parar.
1: A minha é do mar.
0: Okay, ma. Abala agbeyewo na la wa lori otunu wero yin kan ni Jordan 105.5 FM to ni ojo aje Monday ojo kefa ninu osu keje lagbara Olorun oba lola ola lojo bi MC rawo 77 hello
2: hello sir
0: ka ka ro ma
2: eta e to fa da ti mi
0: oruko yin
2: mo seju e gbe pamo
0: oruko yin ati bi te tin pe
2: mo ti sala la sakala ita
0: e ka bo mi
2: to ba je pe ku lo ku si e gba ni ma papa ti e but e wo owo to ni di e won fun lo se ma e be se je wa be jo ba ni pe ko ro ru idajo to ma fun e wa ni o to ko mu ma fe ka so to ka ye ma toro pe a ye so pe ah mo mo ro so se ri wa lai to ba je adugo wa leko ki pe ka wa lo jagun fa won mo to ko yen ma koko je to ma sapa mu
0: e ma sapa mo
2: ah, tanta ku, e ta so so fura wa, o ta koro. Seri adura, anu la omo yen ni. Seri ijoba go, e bi lati kin kokon, but mo mo pe ti ijoba fe gba awon omo yen le, me ni wa gba awon omo yen le. Sugbon anu ko lo lo fi anu sa awon to ku won loju. Ko da omo yen pe mi na du ni. Pada wa le sawon obi won. So anu Olorun lo ku ta awon omo yen ma lo. Olorun de ma fi anu.
0: Hello.
3: I said, wa rira won ya egbe jigi ni 2027 out of press ali mo so pe da consensus en ta di bo fun ayugba wa lo gbe ni ko
0: e ma se campaign
3: ni okay
0: mhm
3: ko ta sora
0: eh eh
3: lori eto lori eto abo
0: yes sir
3: yo babo won ile to lo
0: mhm
3: an ta wa kan na pelu awon north yi mo ti tenu mo ya two parallel lines mo subject ko da ma ti lati je algebra no ma npe ta ba ti da two question ba ni two parallel lines ta se ni can never meet north and south ya two parallel lines awa pelu south south okay ko to ba di o pa mo gi e e bo music won e te compare music won si di wan bi in fact papa bi ijoba eleku je fun without that the same thing am I repeat
0: ese ngo sir
3: ke ko to
0: yes sir
3: thank you
0: yes sir ah se mo le gba pe mo e je nfe le ka se nle elo e ka ro elo e ka ro
3: ke si ga wa kojumo
0: yes sir
3: oni ba je fun me ni ko kan wa
0: ami o baba
1: atadale we ko lo soro
0: e ka bo sa
1: baba la yin ka awulo baba ma n tenu mo ngugu ga ni he ma wo ka awura yin ngo ba ya oni ka ku lo ba ti de lo ja fun re
0: ja fun ayin
1: eni ko ni ja fe ni ka asiko na lo de sai eni awon yen wa ma npa mi do ma pari pe en ni bole en lagbaja wa ngo n ta ba duwa ko adidi ko lo ba won se yan ko lo bi awon eni gbogbo ani je ka adidi ka ja fun ra wa yi seri awon ifa ma tara wa je po ju Israel ni Jerusalem ti gbogbo awa Christian ta ma lo jesin ta lo Jerusalem atokunrin atobirin ko sen ti o mo bo yin ni Israel won believe nu won believe nu bo ogbo lo training military population so ja po ju civilian lo meka tan tan lo gbogbo awon Boko Haram awon eni won lo jesin lo
0: laba
1: ama gbogbo to ba ka fi adua se oto gbogbo to ba ka fi agidi se tan ba fi suru se e o pelenu ya yen just as if somebody is postponing the evil days I'm postponing any
0: e se o
1: e ma je ka paro fun ra wa
0: da alo ba ayanju e se gan ba mi e je ba lo la ro yi ah ero po loju la asi ko ti ko wa ni papa mo ra teni ba le se papa pa e lo e ka ro
2: Hello,
0: I
2: say,
0: I call you
2: last
0: week.
2: Oh, yeah, about what? Hello, I call you last week. Oh,
0: God bless you, my brother. Se po wa ni baje ere gbogbo to di ago kan lagbare ledumare lori eto eto yin bo se nlo pelu omo yan re yin ololufe yin eri oluwa gbemileke mc rawo yin na ni agbalagbe omode tin pegbe babe loko mo yo laaro e olorun ba mi science titi ago kan atemi ateyin arerin ayo ola lojo bi mi mo reti cake

0: Njẹ o mọ pe ipo to wa loni ni adura ikunle awon kan. Ipo ti wo n complain pe ko ti idan moran gangan la awon kan gbadura fun ton wa lori oke fun lo lo ba e. Omi ti wa tan ni ko le ṣan o ti gbada di ibu. Igi gbigbe nbe ninu igbo tutu na nbe nbe. Gbogbo ero okan awon omo eniyan ni wipe tategun nla ba fe igi gbigbe ohun osubu tutu ni oduro. Ṣugbọn ni iyanu lenu Olorun oba mi oba ri iru ala oba mi oba to je wipe olowo odan ni bo se nse ohun ti e ko ye ni kankan nigba tategun fe tutu wu tidi tidi be ni gbigbe si duro wam wam.
1: Oni no be done always a wipe kan gbe fun mi.
0: Aimoye igba na ti ni pe kini MC Rawo ma n wi kini ma n so won ni ko mo bo se n so lori radio. Ṣugbọn emi o mo di tawon ti won gbo mi mo ti won gbo ti won fi gbe fun mi pe mi ni. Okiti ki su obo lati ta gbigbo ki su aja lati gbo to ba doro ko odo alagbede le ti ba to ba si doro ka pede lori radio odo MC Rawo ni e kesi. Asa nke kowe nke kiki oloburo ojo teke.
1: That's the flavor of mercy.
0: Gbogbo asa mo awon ede oro ti mo nso la lasiko yi losan yi na ni wipe ipo kipo to ba wa ma dupe fọlọrun ba mi ani aye to wa loni ti wo ro pe ko dan moran to lawon kan lo sori oke fun ti won gbadura kekan kekan.
1: Oni bo se un sala o oni hanu.
0: Asiko ni gbogbo nkan le aye ta wa yi ipikibi to ba bara re gba fọlọrun to bi pe ka gba fọlọrun ba mi na ni isinmi. Eje ma ki wa wipe akule e ka san e ku dede asiko yi atiko amojuba wa lori eto wa eto yin eto bo se nlo ni kan ni Jordan 105.5 FM yero okini mi olofa mojo olalomi omo abisujo ko fa omo ka ero e lo mo ka Olalomi, Erulomo, Ila, Kajomo, Lonli, Baba, Tupi, Milomo.

0: King Dr. Saheed Oṣupa lele yi the main man won pe akole e ita fi wole le kan ni BC Emmanuel God bless you my brother lori eto wa eto yin bo se nlo ni kan ni Jordan 105.5 FM to ni ojo aje Monday na le ngbo pelu MC Rawo agbalagba omode tin pe be ba be loko now e je ka wo no ton ilu kan ni mo fe wo ti won pe oruko ilu ohun ni ilu Abule arakunrin kan gbe be o je akin koju to nsise oruko re a ma je ogbe ni ojopa gogo ise o la mi laka ise ti a ma nla apata onise to yan laayo awon ti ma nla okuta nla nise ti arakunrin ojopa gogo nse o gbaju gbaja ninu ilu to ngbe ati leyin odi to je wi pe awon eyan mo si eni ti o yanse ohun gege bi ise re to si fi akin koju si looto sise sise ni sugbon pelu bo se nsise to ko so lowo e to je pe ise to nse yi na lo fi nse gbogbo laala koko lati fi ri daju pe ohun toju e bi gbogbo ala mo wi pe eni ti nsise ni to si ni ooto o fo to kun ise to nse sugbon pelu bo se nsise to kaka ki ola po pelu ise to nse tawon eyan mo kaakiri ilu ati eyin ilu awon ilu to sumo ilu e ko lowo lowo ninu aagun e na lo fi ntoju e bi lo fi ntoju ara lojo kan lo wa ngbe apata o gbe apata de bi wi pe o ngbo ariwo ni salele o wa wi pe ki lo sele o duro o wo pe kini sele ngba to ma wo ori awon kan ti won ko ra won jo ti won sare tele oko kan nigba to ma se die ogbe ni ojopa gogo o sumo awon ti won pariwo ohun lara awon ti won pariwo yi eyan kan be nbe to je ore re ti oruko re nje ogbe ni olu o bere lowo e ta ni eni ti awon eyan sare tele oko re ti won pariwo sisin yi ti nwa moto kaakiri ilu ogbe ni olu da lohun o ni ah owo sekun yen o ni owo sekun to n wo hun owo to ni ida ilu wa ini o popular iyun ni pe o gbaju gbaja o ni owo o ni oro koda bo ba se party awon eyan jankan jankan ni ma nwa be o si fẹran lati ma se ayeye lopolopo koda to ba da party ile bayi yo da bi igba pe ko siru party mi mo ni ilu ni o wa ni wo ojo pa gogo
1: voices you need at work all day every day till payday
0: sugbon ni ojo pa gogo ma ku nbe okan e gbogbe inu e baje o wa so fun ra re wi pe so ohun si mama sise yi lo sa se o si ma ma fo apata sa tori wi pe ohun to ohun sise bi akura ohun o lowo debi pe ohun

0: Tolu wa ni o se tori te da ba tin sise kan ti torokobo.
1: Listen now and talk to the Jordan Breakfast Show.
2: And today,
3: hey everyone,
0: tin wole nbe a de ti ku laye torokobo.
3: But this is the sweet and it's about to get all funky today. Great music and fantastic teams in making you the
0: thousand ni awon yan gba nsin. Alejo wa na ni Mr. Segun Amoho ti gbogbo aye npe ni Pape. Ti won yan ise bibeli ka yawo bibeli pada ka tun se ka se loso ko de tuntun ise ton yan laayo niyan o na nbe wa de be pe owo nbe ni de awon ise mi te eyan o fokan si lara awon koko ti mo fe ka wa odo sin ka de mu niyan o ko si ise kan te eyan kun le se sugbon je ka wo se dandan ni ko je kristiani ni yo sise ni tori kristiani leyin sa
3: ah
0: e muslimi le mi ni o le ni won o di bible mo je ma se qurani na
3: ah dada
0: ni
3: project awon project tawon student pari university ni abi polytechnic asa jade to ba jade wa ko project se ra awon project yen ah ise wa ni I'm a university di mo ti lo gba project ni ilu Eko Ikati to wa so pe di Nigeria
0: e je bere e lo lewe sa
3: ah ogun fele do mare
0: awon lewe wo le lo
3: Ilesha Losu State ni mo ti lo primary school.
0: Kilo ko le iwe on.
3: Kajola Alago Primary School ni Atakumusa East ni Ilesha. Mo de wa lo iwe giga
0: secondary
3: ni Ebamiyo Community Secondary School yen wa ni Kwara. Mo wa tun wa lo si eyi to tun ga ju be lo that is College of Education Loro.
0: Loro
3: Oke Iroko la ma npe.
0: Awon iwe te ka ni ki le ka ni ile iwe patapata
3: integrated science
0: ai ki lo wa so yin le di bible
3: ah ise owo eni won ni ki tan ni je ati pe nkan ti mo ko lodo baba mi ti mo jogun ni e good eni fele du mare
0: ka bi ese olorun iyen ni wi pe won ni ogun ta ba nse that ba ti foju omode si
3: iru
0: e apan baba de si wa bai
3: baba mi ti le logoro odun o ti lo join awon
0: baba la baba won la ti jo lo gba nbe eyin na si pe lagbara le pe lagbara lo kini awon iriri yin ni soki sa
3: we iri to wa nbe ni pe alakoko yi to dara owo wa nbe dada sugbe elekeji e mo yin so fun yin pe ba lo si church ya bi elomi wa gbe ise fun yin e wo bible yen wo pe ase o si envin sun ni elekeji o ni awon kokoro kan bayi ton ma npe ni idun
0: o ma npo nbe
3: ah ara won di
0: iriri
3: dari pe eyan ma nkoju lenu ise owo ipapa julo iwe to re lomi ibi ti o ko pamo si gan o ti le lodun kan to ba ti ri pe o ra won tan ni won se bi abi eni bayi se to gba contact won wa pe wa mo ti lo si odo arakunrin kan iwe ti mo ko ni le won o de je 21 to ti e ti yawo ta won omo to gbodo e ta won omo se so wo je ni e
0: e ba ngba awon odo lamoran ti o je pe won foju fi fo awon ise owo kan pe ko so won be
3: e se olootu Nigeria ilawa mo fe kawe lopolopo nsare e de wa wo kawo university abi awon ile

0: ko giga opopolopo awon eyan ton jade lodo odun ise danle ibadara ka gbianju ise owo tori ko ise da laye to ni ise owo to toro je
1: to toro je
0: eyan agbalagba rin to ba ku die ki omo Olorun jin siko to won ni
1: tan
0: eni to ba kawe boya se ijoba to ba ku die bayi ise owo yen oni ogbe odide
1: gbian odide to ba se se leleyi mo mo pe oju opo tin seju awon ara lele fe bere bere lowo yin tabo fe kin ko to di pe ma ni ke pe social media and yin se be wa lori era ilujara so da won a le wa yin lo be oju opo tin seju awon eyan fe kin won fe bere bere lowo yin taba won tejo lo lewe ti won ti wa gboruko yin si ah segunu olori polo polo ehn oni be se pe ra yin e ma binu
0: yin to bu yin
1: now owe wa to ni ba se senu a fi oko kan pa aye meta ni ibi ti mo ba itan yen de be se
2: best entrepreneur can possibly be. Yes, so my people, this is not Jordan Drive and I dey listen to, so get better information won't give you no move and need show, but if you don't say you won't move
1: for kan ba lo ki le ro pe yo pari
2: move your radio with it.
3: Hello Lagos, welcome to the Jordan Night
1: Benny Mr. Ojopa Gogo be ibere owe ni soki oruko yin gbede dash dash dash ko to di pe ma wa ma ki awon eyan wa 09063352. Hello hello e ka so e ka so o mo pa awon ti wole 09063352. Hello
4: hello e ka so
1: sir
4: e ku to.
1: Yes sir,
4: mo ki ale jo yin te duro
1: oruko yin o.
4: Mr. Bib o pade lati paja.
1: Mr. Bib.
4: Mo fe bere wi pe Bible binder ti won so yen mi o ti riri bi ton tin se ri.
1: Mhm.
4: Se wa le ko isa.
0: Ah.
4: Ni bi ton tin se.
0: O wa
4: le. Ati pe awon ise o ni won lo instrument o na lo. O ya me lenu pe won le mo le ma gbo ru nkan be pe Bible binder. Ti amendment pe o tun kan se.
1: Mhm. Agba.
4: Ibere ti mo fe bere niyan.
1: Oda. O ye pari owe wa sa.
4: Mo n gbo owe e.
1: Iku ti yo pa lagbede.
4: Iku ti yo pa lagbede. O nbe nile aro.
1: O nbe nile aro. E seun, e ma ba mi bo.
4: Ile aro lo wa.
1: E seun, e ma ba mi bo sa. Mr. Bibo Kunade, e da won lo, won ni se awon ton sise yen wa leko sa. Tori won riri.
0: We. Won wa leko. Sugbon apo. Je be ko le mi na ngbe. O kan dabi pe won ni ko Olorun gbe alawo ori ko ni o na ni e se peru wa si ori eto bayi o wa leko ti abani awon bibeli abawon we to se ye biye fun wa si wa ta fe toju ta fe tun se o wa leko
1: oda e ja gbe. Hello
4: hello
1: e ka san sir.
4: E ba ka san.
1: Yes sir.
4: Mr. Maruf lati Alakoko.
1: Mr. Maruf lati Alakoko.
4: Bẹ́ẹ̀ni, ikú tí yóò pa lágbẹ̀dẹ̀ ó bẹ lọ́rùn ọwọ́ rẹ.
1: Ó ń bẹ lọ́rùn ọwọ́ ẹ̀.
4: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Ẹ ṣeun. Òwe làwọn bá wa parí. Hello.
4: Hello.
1: Ẹyí rédíò yín lọlẹ̀ sà.
4: Mo ti ṣe bẹ́ẹ̀.
1: God bless you, sir.
4: Mà á YouTube.
1: Yes, sir.
4: Ita Rémọ̀ ló pè látàgídí.
1: Bàbá àgbàlagbà.
4: Ẹ pé ètò ẹ pé atótó ni látàárọ̀.
1: Yes, sir.
4: Ẹ níta ni gbójú tọwọ̀.
1: Àmì o.
4: Ẹ gẹ́gẹ́ bí àlejò yín ṣe sọ. Èmi ti bá ẹnìkan pàdé ní area òkèrà ọgbà. Tóun náà ń ṣe Bible bide yẹn. Bàbá àgbàlagbà ti ẹ̀mí.
1: Mi ò
4: mọ̀ bóyá máa mọra wọn.
1: Mi
4: bá dárúkọ wọn. Ọláwuni ni bàbá yẹn jẹ́.
1: Ọláwuni.
4: Ọmọ area pẹ̀yẹn ni.
0: Lókèrà.
4: Lókèrà bẹ́ẹ̀ ni mo rẹ́ni kejì.
0: Bẹ́ẹ̀ ni mo mọ bàbá yẹn.
4: Ẹjọ́ kí n gbọ́wọ́ yín.
1: Ikú tí yóò pa lágbẹ̀dẹ.
4: Ilé arọ ló wà.
1: Ilé arọ ló wà. Tọ́ ẹ máa bá wa bọ̀ sà. Yes sir. Jẹ́ kí n máa kí àwọn tèmi yẹ kọ́kọ́ máa kí èèyàn pàtàkì. Ẹ̀gbọ́n mi dáadáa Jerry Williams kò ní bàjẹ́ o. Ẹ bá ń ṣètọ́jú Victor Mbuoma tí gbogbo àwọn èèyàn ń pè ní London based Remonster Fubola ni. Agbábọ́ọ̀lù Remonster ni. Victor Mbuoma ti gbogbo àwọn èèyàn pè ní London based ẹ bá ń ṣètọ́jú Jerry Williams níjẹ̀bù ń bẹ̀rù wọ́n ń gbọ́ mi wọ́n wà pẹ̀lú mi báyìí.
4: Hello
1: ẹ káàsán sà.
4: Ẹ káàsán ẹ kó tó.
1: Ọlọ́run ló ń tó sà.
4: Ẹ ẹṣin ọjọ
1: ọlọrun lo ṣeun
4: ko ni baje
1: ami
4: ẹdọ ko layo
1: ami o
4: ṣuri abo
1: ami o
4: mr latif lo n pe yan lati lu peji
1: e ka bo sa
4: eh aki ara alejo wa papi
1: papi
4: awọn ajọ kari won pe o
1: ami
4: ibeere mo fe beere lọwọ ni pe iṣẹ ṣe won le je ka ki kan na omo won ṣe
1: ẹgbẹ
4: ben ipari owe ẹbami tun so
1: iku ti o pa lagbede
4: iku ti o pa lagbede ni yo pa fina fina
1: oda e ma ba wa bo sa
4: o ma bo
1: won ni se ise yen se le fi lomo lowo
0: koda mo lomo do fe o fe mo npa eju temi gan lo bayi be mi se mo se ju ti baba mi lo mo lomo to tun mo npa e to mo se ju mi lo
1: e lomo to mo se je yin gan
0: lo to mo se ju mi gan gan lo
1: ta won na fi sise se
0: ah
1: Jai. Hello.
5: Hello. MC Awo.
1: Present ma.
5: E ku to ye da fun.
1: Ajo
5: ku la yo. Ya se yo ri se da Fatima la to bijo.
1: Iya mi dada.
5: Asiri obo.
1: Ami o, anilo anilo lowo.
5: Yo ba bo la siri.
1: Ami ma.
5: Olorun ba le ran yan lowo, Olorun ba ran lowo.
1: Ami, ami.
5: A olu ran lowo la ara si o.
1: Ami Dumare.
0: Ton lo man gba
1: ni ka ton ma gba se wa fun yin
0: olowo da won gba
5: lori ile ile olo ala ri se o
1: ami o e se gan ma o ye pari owo ba iku ti o pa lagbede
5: iku ti o pa lagbede o wa nile aro
1: o wa nile aro
5: bon
1: e seun o se gan ya mi 09063352 hello
6: papa ko
1: e ka san ma
6: Ọlọrun
1: lo nto.
6: E se ojo.
1: Ọlọrun lo ṣeun atawọn to nfẹ.
6: Ọlọrun awọn kan pa lọwọ lọ.
1: Ami o.
6: Mo ki papi lo.
1: Papi, mo mi ope
6: ki.
1: Ami o.
0: E ka so.
6: E ma ri ko ta ma gidi gba. Mi o te gbo ise yen ri o.
1: Eh.
6: Wallahi mi gbo ri o.
1: Eh.
6: Emi o pe ti wa ko ba ti ja ka sonu ni. Ti ko wa ni ba ti ja ka sonu.
1: Ah.
0: E ko fun MC ra.
1: E ma sonu mo, e ma ko bo lodo papi ko ba yin so de tutun ami o.
6: Itaka so yen.
1: Be ni ma.
6: E to mi wo ni pe tiso ni ba taka dowo bo je. Owo yen.
1: Eh iku ti o pa lagbede.
6: Iku ti o pa lagbede. Iku to ma pa lagbede na lo ma pa afena.
1: Un lo ma pa afena.
6: O pa afena afena.
1: Oda, e ma ba wa. E seun. Yes ma. Asumo die die awon eyan wa nbo wa o ti. Hello.
7: Hello sir.
1: E ma ja ja o. E se gan ma.
7: E mi a sope o, e de ko pale mo lowo asiri abo o ti o ni ti o.
1: Ami ya.
7: E se ju pe mo ni so la ja la to fin gbogbo.
1: Mami.
7: Mo ki baba wa ye. Wo ku ise.

0: aja te ba ti pe mi leyin eto
1: eh
0: ma fun yin number won baba wa ni
1: o da a se tere ni gbogbo wa ma se
0: o ami o ye pari owe
1: yen
0: iku ti yo pa lagbede
1: o nbe ni le aro
0: nbe ni le aro e seun ya mi e ma ba wa bo ma madam Shola Jala ti ofin ni gbogbo ni korodo.

0: en ba mo ko pe ko so be alalejo pape won wa nbi ise ta won yan laayo ni atun bibeli qurani gbogbo iwe ti eyan ti baje won ba yin so di tuntun hello
1: hello sir koto
0: olodun lo nto e ka san sir
1: oruko mi ni temi tope sope ifa lati otun awori o
0: mr ope ifa lati otun awori
1: ah koto sir
0: yes sir
1: ola ba yin mojoro
0: amen
1: ogun to ma bo yin lati ri olorun olorun agbon de sin
0: amen o
1: ekwe to sir
0: yes sir e ba pa do yen okay alejo wa nbi
1: mu ki alejo wa ipo olorun ma gbo yin na soki sa o
0: amen
2: amen o don bari
0: se pa do ah okay won kan fe ki wa e seun oju oni tin hello e ka san ma ya mi abi keji mo ami ma radio yin yen pariwo mo mi radio yin yen ho oya ba da se to yes ma ami o ami
2: e se gan ami o iduware ami o iduware
0: iku ti o pa lagbede
3: igbodo pa fina fina
0: e seun e ma ba wa bo ma iku ti o pa lagbede 090-6000-3352 tabi 0705169-7912.

0: ni ma tin je paso ise ni ma gba yage yage lara mi blood tonic ni paso kuse kuse gbere gbere le le le le aba re o gbe baba wa Mr. Segun Amoh ise yin yi te ba wo ki le wo pe ti joba to ba tun le se to je pe eyin ati loruko awon to ku ton tun yanru ise be la yo ata awon mo to nbo ti yo tun je ki o gboro si ki le ro pe ijoba ti le dasi ton ba le se ti joba ba le dasi fun yin ona ise yan a tun gboro ru tawon eyan ni ko po po po gbogbo a tun je ko dun ko don ko mo pe ise gidi ni
1: eni kan soro le kan
0: okay
1: o ni iru awon instrument wo la nlo ta fi
0: se ise
1: te ba dodo awon printers e ri pe machine lori sirisi o yapa se ri machine to to se sese idaada ti o gboro ko le ni 10 million naira to e pe o le se o le bind o ni tori amama awon mi ti ya to e pe machine la ma fi ran tiru machine ye to ba wa o le se 20 40 at the same time to ma o ma drill e o ma drill iwe bi 40 or 20
0: lekan na
1: but awon machine yen ko le ni 10 million naira ti a anfani ba wa fun ijoba lati se ru ran lowo be fun yan se npe a je ki se
0: yan se arun dada gege be yin se wa nse se yi awon idagba soke emuyewo le ro pe se yi mu ba ojo wa
1: ika to ba dile le su nbe nse te ba kesi gbogbo opolopo awon odo ladugbo bayi opo nise mi ju pe eh maisha kan ma torowo kaakiri ti ijoba le ton ba le fi aye le fun iru wa yi lati wa ko awon odo nise yi o si dagbere fun won tori ko se ani jo sise yi ti o rere less than 10,000 naira every day tori ko si pe ki se pe se o si a video ba ti se o si mo Nigeria ti o de si mo sala si mo ti o de sa won le awon mo le iwe ton lo le iwe mo tori every year ni lori kaluku number in the project so ise bi mo se wa mi ni paro ise to wa nu job mi si mi o le se tan for the next 2-3 months
0: kai 09063352 mo le ro pe n ba wa bo lataaro je kin ki iya mi daada J Food Mart ni mo si ba safa wa nbi se won ni gbogbo gba la won ma n gbadun wa J Food Mart God bless you ma hello
2: hello
0: e ka so
2: lati ogba bayomi lo so
0: Mr. Bayomi latogba
2: mo de keep up please ipo ku ise oni okay oni iku tun ba pele di iku gbo pe lewure
0: iku ti o pa lagbede
2: iku ti o pa lagbede gbo pe lewure
0: ko gbo pe lewure ni eseun
2: ben
0: God bless you sir
2: yes sir
0: iku ti yo pa alagbede --- only owe wa to ni 09063352 mo ki olawale olaniran egbon mi daada ko ni suyin ko ni reyin saturday ni o eyin baba oni nkan esanu wa baba mi fatude fa funfun mo ki yin o ko ni baje e ba nse toju iya laje fogbon se gbogbo ore meta ni ola nbenbeun ni ipinle ogun olope je lele jesu giwa ko ni baje o e se toju asp adetayo ayeni mc mopo egbon mi daada hello aka san yin do yin lole
3: hello
0: ayi radio yin e lole daada oruko yin ati bi te tin pe wa
3: Alaji Ola Lomi lati Abaranje.
0: Alaji Ola Lomi lati Abaranje.
3: Bẹ́ẹ̀ni. Ikú tó máa pa lágbẹ̀dẹ. Ìyẹn ò tún gbẹ̀dọ̀ pa fínáfíná. Bẹ́ẹ̀ lẹ́bẹ̀ bó ṣe rí nìyẹn.
0: Ká lẹ́bẹ̀.
3: Ọ́rígùn nìyẹn.
0: Ẹ̀dà ọ̀rẹ́ ká lẹ́bẹ̀. A lẹ́bẹ̀ àti lẹ́bẹ̀ bá. Ẹ̀dà ẹ̀ṣẹ̀ Alaji Ola Lomi ọ̀ni ẹlẹ́bẹ̀ o. Kẹlẹ mọ bẹ 09063352 hello
4: hello sir
0: yes sir
4: e ku pale mo ogun alara ti bo bu jade o
0: ami o jesu
4: pastor ikunika lati asese
0: pastor ikunika lati asese
4: se ni sir ka ba ti pate o ki won pe o alara ko bu jade lori ise won
0: ami o
4: owe ye ti o pa alagbede
0: ko budo pa gbe na gbe na e seun gan sa ikuti o pa lagbede ko budo pa gbe na gbe na bi pastor ikunika bo se pare anu 09060033352 ona loju opo ele te fi ba wa da si eto wa eto yin bo se nlo to ni ojo aje monday lori ikanni wa jordan 105.5 fm ibe na la wa losan yi se pastor yen se wa nbe.

0: a fi ti ko un MC Rawo ni wa ma gbo ni hello hello e ka san yire jo yin lo le sa
1: oruko mi ni oduwa gbe mi ga lati akojaye
0: e ka ba sa
1: awa ni
0: yes sir
1: iku ti o pa alagbede o gbodo pa fina fina
0: e seun ifa ko ijaye
1: den
0: e seun papi ka to ma lo e ba fi ori ero aye lu jara yin tawon eyan ti le ba yin pade boya TikTok ni Facebook Instagram tabe wa lori YouTube mo gbo pe le nkorin gan na kama lo si bi to
2: aye ma dijo mi
0: a dijo mi aye e para bo lori yin to ri won ri pe owo obe le mu ba a bo lori e bawo lawon eyan se le ba yin pade lori ero aye
2: lori Instagram TikTok ati Facebook e sa ti type Segun James
0: Segun James
2: e ba wa pade me
0: Segun James lori Instagram lori TikTok koko papo Segun James lori Instagram lori TikTok
2: ati lori Facebook
0: Segun James oda o na le ti gbo yan to adupa pe a pe yin e je wa lori eto loni
2: ogun vele do mari
0: God bless you sir
2: adeku mura tori mori ti gbogbo awon
0: awon eyan wa tin
2: aku mura o
0: ti de ton
2: awa no wa be
0: ola ola si lojo bi mi na
2: ah
0: eni ti birthday gift lowo yin
2: eh ko si wahala
0: in fe bible ati ko ya ni owo mo fe
2: ye gani koko
0: ta adukwe e je lo soki lo kin si alejo mi pin wa pada wa ka ma so ipari owe wa

0: Okwa.
1: Aso si gbowo, o tin kito era na mo wa ba MC ra. To, ti ba ri pe kan se kin fi semi mu lori eto, n ba mo weun. Ti ba ri pe yan kan pere ki fi se kin ki fi se isemi mu fun ti owe. Ile ta mu wa fun wa loni 09063352. Hello ta lo wa nbe o.
2: Ama para re.
1: E ka so ma.
2: E wa dada o.
1: Adupe ma.
2: Aku pale mojo bi yan le yan mo 77.
1: Ni a so pa. Ami o mami.
2: Ade ki gbogba omo July na re tu ku pale mojo aru lagbara Olorun.
1: Ami Edumare.
2: O pa le jo yin na.
1: Okay.
2: Ala n se Qur'ani na. Sha bi fi number won le ka le pe won da ba fe se Qur'ani ti wa na.
1: Te ba ti need number won e kan si mi.
2: O da ati gbo.
1: Yes ma.
2: Ki le po we yen na.
1: Iku ti yo pa fina fina.
2: Ku ti yo pa fina fina. Ile alaro na lo wa.
1: Ile alaro lo wa. E seun ma mi. My first time caller. Yes ma. God bless you ma. E se gan ya. Yes ma. To e ja ma lo la losan yi ka ma fe le senu wa dede sibi ka dupe lowo olotu eto yi to tu je lowo button mi Peter Olaniye pelu Razak Adejare na ni won moju ero fun mi a le gba ipe mo asiko ti ko wa papa mora a dupe lowo olotu agba omo ba Larry Johnson awon baba ti won se nkan lojo Saturday gaganu pelu Mr Charles Ideo God bless you Ademiwa Adedeji kokoro ro deji baba re oga mi gbeng James Adesina gbogbo won patapata na ni mo ki ati engineer Morgan Peter to wa ni die ero ni ile agodo ile agbara God bless you sir lagbara Eledumare ajosepo wa ko ni baje lagbara Olorun ba ati gbogbo awon ejimo ti won fe ko baje ti won ti ile ise Jordan FM leyin oju igbesi aye ti na ko ni baje o lagbara Eledumare to e ja ma lo ipari owe wa re iku ti o pa lagbede ko le pa fina fina iku ti o pa lagbede ko le pa fina fina awon meta ti won gba ebun wa loni alagba Shitu lati Meran Mrs Abikejimo lati Taoluwo ati Alaji Olalomi lati Abaranje awon ti won meta ti won tete gba daadaanu to e ja ma lo ere gbogbo tudi lola lagbara Eledumare lori eto bo se n lo tojo isegun lola pelu MC Rawo eri oluwa gbe mi leke adebayo lo ko mi wo baye ba so pe ko le lo taye ba so pe ko le da ti won na so olorun so be emi yo o olorun ba mi science e ka san.

0: Hallelujah. Ah, Olorun ma jemu, Olorun ma jemu, Olorun ma jemu. Gbogbo ibikibi ti awon kan ti ndamo jemu, wi pe awon fe mu omije ibanuje jade loju omobirin yi loruko Jesu. Mo jemu Oluwa, o ya lo ba won ja. Gbogbo ibi ti awon kan ti ndamo jemu pe awon kan fe so ayo momo yi ayo baba idi ibanuje pe awon fe so erin e di ekun ni oruko Jesu ni mo pa ni ase mo jemu Oluwa o ya lo gbe won mi ni bi gbogbo ti won ti n de pakute ibi ibanuje ekun ofo nitori re nitori awon omo re ni oruko Jesu Oluwa ko kolu won angeli onida ina o ya ko ba won ja gboro Oluwa lenu mi ni oruko Jesu gbogbo awon ti won de panpa fi mo sokan ni ero kan na papo da problem ina do bi ni ki jaide mo jemu kan na papo wi pe bi awon oba pa o lekun bi awon oba ba o ninu je bi awon oba da ise re ru bi awon oba da rin ajo eru awon o ne pada ni oruko Jesu ibon run ku pa won danu gbohun Oluwa lenu mi gbogbo ibi ti won te pari ise ibi lori aye re ni oruko Jesu ina Olorun ku lo ja nibe gbogbo ibi ti won te pari ise bi lori awon omo re lori oko lori aya ina Olorun ko lo ja nibe ohun elo ti aye ran bi ibewo ohun elo ti aye ran bi aransi abilu lati ba oja loruko Jesu ina Oluwa ko jun afefe to nfe lati nu okunkun wa iji to nja lati nu okunkun wa owo ibi ta ngbe dide lati nu okunkun wa pe awon ofe ni se e awon gbe omi awon so gbogbo ipa ati agbara re di otuba nte awon si so di alailagbara titi awon fi bori re titi awon fi gbe omi ni oruko Jesu ipa na agbara na ko jona o ti wonu ose yi loruko Jesu o ni so ekun o ni ri wahala o ni ri ji Oluwa yo ja fun Oluwa yo da olare gbogbo awon tan korajo po lodi lori aye re Olorun ko tu won ka ko ra anu gba Jesu Oluwa wa amen e ma fi foto awon omo yin gbadua Oluwa mo je kan ranse ibi mo je kan ranse ogun mo je kan ranse ibanuje ati wahala si mi lori awon omo mi to ba ti wa di ni ojo Thursday e ma ku foto yen bo ninu adua Oluwa ni ki n gbadua fun e o pe ori re o ni gbabode o won ni gboku omo ka omo le osu keje lowo yi iran odi oni se lori awon omo re to ba di ni on the 15 awe ati adura olojo mokanlelogun yo bere gbogbo wa lajo gba a o siri owo iyanu ori ofe yo su wa fun lati mo darapo mo mi lori ero alatagba ago mesan aro ati lago mesan ale ogun ti se fun o ise ti Oluwa ran mi loso yi ni agbara pupo kini se na Oluwa ni ka gbadu atako mo jemu onje oju orun opolopo eyan ni won ti fi onje oju orun de mole opo eyan ni won ti fi onje oju orun so di olokun opo eniyan won ti lo onje oju orun fun lati da irin ajo won pada seyin enikan beere pe kini onje oju orun oni onje ti eyan mo nlala pe onje loju ala ona ti awon kan gba je nje oju ala yato tori pe se ni okunkun yen won gbon ni ran won won si mi oyi ju iwo ti o pera re kristiani ti o se emi mimo ninu re lo ni igba mi eyan le lala pe won se party irode po gugu awon
1: awesome talk every day all day
0: so ato bi otuba nte ti o ni le domo won mo lo nje oju orun lati so yan di agan won mo lo nje oju orun lati ja yan bo loke won si mo fi nje oju orun so yan bi olokun anti kan lojo kan so pe oun lala pe won fun ni onje loju ala ngba ti o si ji loju aye ori epo ati egun eja nenu e onje oju orun deep ju nti awon eyan ru lo tori pe opolopo lo ni lo je wi pe onje oju orun ni won fi baye won je opolopo awon omo to logo to niran onje oju orun oni won fi so iran won di oku opolopo awon eyan ti won wa nile iwosan bayi ti awon terminal disease wa lara won ti ki de se pe boyo wa hereditary nipa si onje oju orun lo ti wole elomi o ni ranti sugbon yo lala re sure sukan bi igba ko nje nkan kan loju ala to ba de ti le je nkan yen aisan ti wole niyan aisan yen ni o mo sin o si le pa tabi ko gba gbogbo n to ni e ja gbon ti we Matthew 15 verse 13 e ja gbon to so yes
2: o si down
0: Jesus si down
2: o si wi fun won pe
0: o wi fun won wi pe
2: igigigi ti baba mi ti fe lorun
0: igigigi ti baba mi o ba ti gbe
2: a o fa tu
0: mo fe ko fa gbogbo ofa onjojo orun tu lose yi mo fe ko po gbogbo n ti fun o je loju ala gbogbo nje to ti je loju orun mi ara ma royan ori a ma foyan mi eyin a ma donyan mi won a lo ni osa mi oni nru symptom lo gba wa onje oju orun na ni iwe mark ori kenedelogun ese ikejedelogun ki lo so yes
2: won si ma gbe ejo lowo
0: oluwa so wi pe gbo bi o tile fun ole onje oju orun je o gbe ejo lowo yes
2: bi won ba si mu ohunkohun ti o ni oro
0: bo ba mu ohunkohun ti o ba fun o ni ohunkohun to loro je loju ala yes
2: ki yo se pa won lara
0: o ni pa won lara mo agbara ti o nje oju orun ke pa lara o la fi bere loni a fe gbadura tako wa mo pe na o gbodo ya nkankan lo se yi o gbodo bi nkankan lo se yi ami ati owo buburu kan gbodo fi aye re sile ninu ose mura daada o mura o mura o e pe oruko jesu le kan wa ni ina wonu mi eh ina wonu agbo ara mi wa ni oluwa mi on dai na agbara sinu aye mi o le bo lowo nje oju orun ati ofa re bi na o ba wonu aye re olorun yo ndai na ati agbara sinu mi ina ati agbara o ya wonu mi ina ati agbara o ya wonu mi ina ati agbara o ya wonu mi ina ati agbara o ya wonu mi ina ati agbara o ya wonu mi ina ati agbara o ya wonu mi ina ati agbara o ya wonu mi ina ati agbara o ya wonu mi e pe oruko jesu lekan agbara ina ati ase ina to nporo gbogbo ofa onje oju ala onje oju orun o ya wonu mi wonu e gbadu adada eyin te wa ndale wa lala ko bara re ni o de nje nje oju orun lori so ti bi o won fe da o pada seyin ni ina ati agbara o ya wonu mi gbogbo oru ofa onje oju orun o ye ma jona e ma jona onje tan ti fun mi je ninu okukun onje ti won ti fun mi je lati fa isan de mi mole onje tan ti fun mi je lati dani ajo mi duro onje tan ti fun mi je lati fani ajo mi seyin onje ti okukun ti fun mi je lati so mi de ni ikorira laarin awon eniyan o ya jona ofa onje oju orun ki lo n se ninu aye mi mo fi obu loruko jesu o ya ma jona ma jona ma jo e gbadua irugbe onje

0: ti se ogba ni wi pe won mo ogo ti won fe ja won de mo ohun ti won le dojuko ninu aye anyamo eniyan ti anyamo ye ma fi duro ti o ni tesiwaju mo won mo won de ma se research won daada won mo nkan to fe dojuko won mo nkan to fe dalogun ota mo wi pe gbogbo anyamo to fohun laye akaba sopo ona fi doke omo ye daju daju gbogbo eni to ri to debi giga gbogbo eni to ri to je eyan laye isaida kan ri nkan fesele tabi kan re nkan fa won lowo soke gba mi daada sa igbo adura temi ati enyi ta pe ni gbo adura yi ikan meji lo so won ninu aye wa a ri nkan fesele ko ri wa le yo soke tabi ka re nkan pa wa lowo soke tabi ka ri akabagun ti o de ma gbe awa na debi ti eniyan wa gbo mi daada sa gbogbo eni to ba ri to ba ntiya laye gbogbo eni to ba ri to ba je wipe awon omo e dabi omo ibanoje tabi to ba je wipe irin ajo e omunu edo pa mi gbo o ba ngbadua mo wipe iran lowo e oni ota ti attack be ni sa lara un ti ota ni interest le lori oni ko attack iran lowo eniyan iran lowo to ba ti so won ninu eniyan iru eni be oni ririn ajo aye egbe ni ajo ye ma le gbo mi o ba je aladua to lack iran lowo pa ma gbadua lasan ni adua oni gba e kale e pataro e ku ise oni je o nwole losun oruko jesu olugbala o fa ota ti mo ba ni to mo so eniyan di ota iran lowo ende o fa ye ko jade loruko oluwa apa meta lo wa ninu irin ajo aye apa igbiyanju eniyan number 1 ye apa ogbon number 2 apa keta ye lo lagbara ju oni apa iran lowo bi apa teta yo ba ti balance ninu irin ajo eniyan iru eni be o ma dabi eni ti o mo se ni bo ba gbon to mo se se bi iran lowo o ba se bi po mo se se ni o si adadede enikan ri bi kan fesele o to debi to de gbogbo olowo to ori laye won ri opportunity kan oko fesele ona fi jeya bo mi to ba je omo anyamo to ba njiya ko mo wipe eru lo je fu ota sa eru lo je fu ota won mo wipe bi aye e ba fohun won mo wipe ijoba awon ma jakule won mo be won mo wipe ekun ti won gbe sinu ebi ye o ma dawo bi aye e ba fohun won mo wipe iponjo ti won gbe sinu eje iran yin ye taye e ba fohun o ma da won ni ri nkan kan fesele mo won mo wipe awon aye to ma dide lati odo e o po gan that's why lo fi je wipe o nkan soso ti won mo pe o nilo to ma je kaye e o balance won fowo kan ise e won kowo kan ogbon to fe taja sugbon nkan ti won fowo kan laye e o ni ran lowo egbo ileyi sa omo to yaya ku yayi o ba pade iran lowo eyo kan igba ilo ma mo pe olu omo o ni omo ye oko e to lo ti o da si e mo ye iran lowo lo saki iran lowo lo wa lo o lo je ko je pe enikan le tan lo kuro nile woli re ti mo fadua si o wonu oru lo lalale ina lo tun gbadua fun owo pe ki owo ta to doko ti iran lowo e ki owo ye ko gbe mo so fun o pe apa meta lo gbe anyamo eniyan o meta lo papo to gbe anyamo eniyan olorun de da eniyan mo number 1 olorun da eniyan o de fun ise to ma se ninu ogba be ni sa bo ba ma je eyan o gbodo
1: ni music and fantastic teams in making you the best entrepreneur you can possibly be.
2: Yes, so my people, this is not Jordan Drive and I dey listen to, so get better information.
0: Ise to se iye akoko niye ojo ti ota ba gbogbo owo e o mo wipe aye di ogun niye sa tota ba towo kan kan to fi ngba to nje fi n bori tabili e o mo wipe iponju de niye.

0: Move your radio with this.
1: Hello, Lagos. Welcome to the Jordan Knight Show. And today we'll be discussing
2: the voices you need at work all day, every day, till payday.
3: Number 2, ogbon lo si ona to da. Number 3, eniye ori ran lowo. So ori itan le attack laye ti e lo to mo se se o mo
4: get on the train. Follow us on
3: Bokase. Sugbon ta attack laye e
4: social media.
5: Follow us on social media.
3: O ni ran lowo e be ni sir. Iran lowo e ni o tata lofa. Olofa to fi ndagbaye. Bo ba re ni to nda laagun. Ti ori ona lo ofa ni won ta iran lowo esa to ba laagun to je pe o laagun ise dabi pe ko mo se se bo mi sori awon mete tai won jo sise po ni sa ti nkan ba ti se kan be aye ye ma mehe to ba je pe ise oni nkan se o ya ko gbangan ko mona wa ma fi aye ese aye alaye be ni sa to ba je pe ise ni won ta lofa wa lo ma sise lodo elomi ijo mo we pe opolopo eyin te ngba salary ye olorun o ko pe salary le ma se rara olorun o ko be ofa lo bandi sete fe fi jeyan o lo daru o lo fi dipe fi aye yin sin ale alaye e fi ogbon yin sin aye alaye e fi iran lowo te ni iwe te ta e lo fi sin ori olori gbogbo ofa to ba ise e to fi fi aye esi aye alaye ofa ye jade ma gbo bo ba ngba gbese ton fi gbese taja o je wi pe bi pe ka gba owo olowo tabi pe ka gba oja lowo elomi tata ofa lo ba ise ti e won de ti wa so ise ti eru pe ko ma fi ise esi aye elomi laida ku bi ara dance italia ofa ye ni mo le jade lara e mami parabale ki se padua ki gba o meta ti olorun so fun me ki so fun e o lo sele ibe na la jo ma doju ko lose ye ofa to ba ise ofa to ba le yanju e be ni ofa to de wa ba iran lowo e ibi meta tan le ta ofa si to le je ko dabi eni ti o ma se ni ye eni to sise si ye to fun eni owo dadada ye o n jere o onjere iwo ni won ti so di eru iwo ni won ti tan to ye ku won fi jeun ton ti ta lofa adua temi ati efe dogba ni ola ni ye ofa yi to ba ise mi ofa ye dade be ni ofa to ba la kaye mi ti mo fi di eni to fi ogbon mi si elomi ofa ye dade ofa to ba iran lowo mi ti mo fi dani kan gbe aye mi oluwa ti ofa ye jade lara mi meta ti a fi n gbadua niye ohun ni mo fi be olola pe mi ati ejo n gbawe awewo o le tan ori oluwa yoo ma siwa loju si nkan to sele si wa ma gbo ki e so fun o to ba lala to ba je pe o ba re ni woho won ti gba so iran lowo lara e a je wipe o le ri eniyan gidi to ma duro ti o ninu irin ajo e ati wipe awon kan to ye ko ti e leyin loju ale won ti ta won lofa ma gbo mama mi kan ninu oluwa o ri ara e ni woho wa so pe mama eleyi lagbara o a jo gbadua but won ka mi si mo wa so gbọ pe won ti ta n to ye ko fi ale yin ran yin lorun won ti ta lofa before to ma fi mo ti mama to mo awon omo won mejeje ti di omo mu gbo ba ti sese ku se ki won to mo opolopo wa ta n gbadua a mo jile aye a kan ro wi pe baba ti lo church olorun gbo rara rara be ko lori olorun fe ko gbo ninu irin ajo to ba n bo olorun re o fe ko gbo that's why lo fi ma yan woli ti e ota le pari ise sinu aye e o de ba nkan je mo lowo ko mama o ti ba nkan je mo lowo meta yi ti mo so fun e o ni ota ma attack to ba be attack ise e ise le wa dede to ba ri ise to nlo dede igba kan emi nikan ni mo laago ise oluwa mo laago ma se soji ma gbadua ma lo gbogbo e pe orowo jeun ojo ti olorun fi ran iwon mi pe ise ni won attack pe lo gbadua ofa eru to ba ise to ni ko ma fi aye esi elomi ofa eru to ba ogun ori e to ni elomi lo ma sise fun ko ni sise fun ofa to ba o to le ran lowo jina si o ko luwa ko le jade mo gbadua ye dada awe ibe ni olorun ti so fun mi pe awe aro dago kan awe agbara ni sa awe aro dago kan ti mo fi eso osan break ti mo fi ogede break ti mo fi afu break ti mo fi watermelon break oluwa so fun

0: Je do se sile won ko lo ma je afi ti o ba sase afi to ba fiele to ba dodo e loruko Jesus bi le se mi kura data Abraham bo mi se gbe farao mi e da se gbe Jonah mi bi server aggressive e gbisa ambiya adafa eni ba ti sase e loju orun loju ala to lohun laje ohun lo so ohun lo ogun ohun se kini kan un lagbara kan o lilo afalo to sasiwo baba omo atoko e ati yawo e ile lo ma meje mo fo Olorun bura loruko Jesus ile agbe mi koni si laye mo a njo gbe aye yi mo elomi lo ma ri so mo to bi ise to se elomi lo ma je ase mu loruko ti baba loruko to mo atemi mo Olorun Israeli o fashe si waju layo ola mama ri ti e.
1: From Lagos, this is Jordan 105.5 FM.
2: This is Jordan 105.5.
3: Station with a voice for entrepreneurs.

0: mo wa ni ah ah ki lo le sele awon mo sha ni kin da keke mo soro kin da keke mo soro bi mo se bo si ta gbangba niyan ni ago marun ko je iseju meje mo ba ni iwo olorun samojo iwo olorun ori oke ogo mo ni igba ti cement wa ni 8000 mo ni mo ra mo ni tori awon omo yin ni mo ni ago marun ko se iseju mejere iwo olorun ori oke ogo ya koja so taarin ilu ibi ti eru iba ti wa o ja lo gba si ija lenu olorun ni igba to ma ago mefa olu nibi ti mo tin soro ni woman kan wa pe mi mommy mommy e ma bo won ri eru ko gba lowo awon boy kan loru e ma lo si junction bi gbogbo eyan se sebe si ta tele mi niyan ni igba ta ma de bi eru to bere pe ki lo wa nu eru wa ti mo salaye ti olode yi to gbe eru jade moto no fi ru eru yi wa si shop omo mi gbogbo awon to ki wa wi pe eku iroju olorun a se mi awon lo to pada wa ki wa wi pe eku orire gbogbo eyan wa so wi pe olorun samojo mo ke ni pe olorun ori oke gogbo bi bi wo mi bi oko gudo lo eru o de lo looto o ba mi gba eru
1: gbogbo toro ko ti lo yen
2: just this you think I've gone already
1: o pada wa
2: hey man you not started
1: e gba adua koko
2: number 1
1: Baba, kini otaji mo mi lo.
2: What has enemy stolen from me?
1: Oni ni Monday.
2: Today's Monday.
1: Mo gba pada.
2: I take them back.
1: Oyo oyo oyo. O ko je. Kini otaji gba lo. Mo gba pada. Mo gba pada.
2: Mo gba pada.
1: Mo gba pada.
2: Mo gba pada. Mo gba pada.
1: Oluwa wa.
2: Amen.
1: Job chapter 8.
2: Iwe Job ori ke Job.
1: Verse number 7.
2: Esekeje.
1: E kawe.
2: Ipile
1: o le kere o
2: igbeyin re
1: yo po si gidi gidi e gbadua oluwa lo su keje e gbe mi dide pada
2: elevate me again
1: awon to ni adua yi o feel bi ani pe kan lo seyin abi ko da bo se da tele
3: to the Jordan Knight show
1: e gbe mi pada dide e gbe mi dide pada
2: e
1: da mi pada sinu ogo
2: ni
1: osu keje
2: aduwa
1: oba aye aye ni osu keje eda mi pada sinu ogo egbe mi dide rale fale kadabara bi alasiria jesu oluwa wa aduwa keta ma fi sere o gbogbo ipa ti agbara ja ni bo ile baba
2: Ewo
1: iboji.
2: Be very.
1: Oluwa lo n fe gbe sere
2: ni. That's the one to elevate your work.
1: Agbara to ma n de pada sile.
2: Power that will send you back to
1: sawa. Egba wole.
2: Bury them now.
1: Eyin agbara.
2: All your powers.
1: Te ma n ja ologo bale wa.
2: Put that glory in my home.
1: Ewo iboji.
2: Be very.
1: Baba, my mama. Agbara ja ologo bo. Ewo boji, ewo boji, ewo boji. Mayede le karabi ale shada. Egede beru agada male jada. Jesu oluwa wa. E gbadua kerin.
2: Prayer number 4.
1: Oluwa ni osu keje.
2: In the month of July.
1: E ba nse ogun aisi ran lowo.
2: Conquer for me battle of lack of help.
1: Gbogbo owo to n be lara mi.
2: Every evil hand upon me.
1: Ti o je riran lowo.
2: Let me receive help.
1: E le jade. Mo gba iran lowo.
2: I receive help.
1: Mo gba iran lowo.
2: I receive help.
1: Oyo oyo oyo oyo oyo oyo oyo oyo oyo oyo oyo oyo ni osu yi mo gba iran lowo owo ti o je iran lowo lo ale mo gba iran lowo losu yi mo gba iran lowo losu yi mo gba iran lowo Jesu oluwa wa number 5 re
2: adura karun
1: e gbadua oluwa e ti mi wonu eri
2: push me into testimony
1: e gbe eri le mi lowo
2: give me testimony
1: awon to fi ojo ayo yen da
2: god that want your job
1: e gbe mi wonu eri
2: launch me into testimony
1: wa gbe ese
2: you lift your leg
1: and pray.
2: I enter to testimony.
1: Oh, can you draw
2: such
1: a casa? Mo one worry.
2: I enter to testimony. I must testify this
1: morning. Me can you go worry nika? Ma
2: swear. I must testify.
1: Oh, yo, yo, yo, yo, yo. Ni osu keje ki ose to pari mo wo inu eri mo gba eri mo wo inu eri oluwa wa e gbadua ke
2: fe
1: e ma ken bi te ba wa ogo mi gbo oro oluwa le egbe re ba ja won le
2: meet your master and leave them behind
1: aye ma mi o
2: my destiny
1: gba isare
2: receive speed
1: gba fifo
2: receive flight.